0: mama mama yoyo
1: leti chacha ya suba
0: nyawakela mama
1: linda choka
0: bashiri nyamfangano mama
1: nyakwarpesila

0: karanga najua dokta nakupenda sana hata mati anajua nakupenda sana
1: yeye paka unongira kanya eh mani wale mheshimiwa takoe uwe midiwo eh manonga mulu wala yenya yeye

0: mi dako ki dako. Odiek mi dako pesa mo ko pajet do. Hey, manolo ni ko kate cham siyep na.
1: Mo seje mo je mo udikin. Watu chimu wadi kipisi mumbasa.
0: Kunena nyako wino ko chopo koruo.

kakati Semani masama na kakakati Ore uchime pesa te wa yuna pesa wate Ore uchime pesa te wa yuna pesa wate Kini ade bulu amunya makonyo Kini ade bulu amunya makonyo Isai uwe bulu amunya makonyo Isai uwe bulu amunya makonyo Sabi mi kela ulom chama kono, abona chodi ulom chama kono, abona chodi.

ya. Nadi wala gila. Eh, mani wero bini sa wuri ya kemi ala. Nadi wala di tuana. Ah, waka waka.